Tulang ang pinagil dyan, to pespeseng ang linay tayo o linay sa to na iba muli ito lo faang ilitato pulang ang malamitato mitang arwa nga bisa fulitato fasinoti the Wesley Methodist Church of Australia e peon na tapenay na fuia taalong ang linay tayo o fatalo fatu manuia tapenang Reverend Malu Tau malfaltua bisa fulitong linay tayo ilitato fasinoti Reverend Visatisone malfaltua yung manuia tele tapenang o taalonga Mese fo il fanta fanga singa se hayo to mafi fi au ya reven tabita mulia tolo fo angel fo tu ya langi ya mese fo il reven fatui ya mal fo tu ya lupe le nei ta yao fatal fantu fenga malanga le tina fi au ya reven satika le mata santui ma reven sakalaya mese fo inicio la fenga wenga ma ta ta ima pristine uma otalvo le tampe na ngol tanto lasi ya so le nei o ta longa Ole tanto volipolo ia mese foi chamato e calcia a cage reachable molia to lofanga all the very best e molia to fatto le pense ia molitina ia vai a pulu Douglas Havens of Marina said Rita Nelu molia to lofanga ia Emma Rakatau aute le tina ia aute aute le mfina fanga loin oil tina ma lo lo tele ta pena fa le tu lang pani hai ia fa mo molta ma ia wa foi ia le ma fa manatu e pe ona yai tapen penanga I po was for really te tasi il fol to ya ote ya il ngata ile me ano mi se fol ta to walk mal tele mal ya right for it tama fa e te pena ine il netina mole to lo fanga ya to etina ote mai le ta to proclaim policy on el neta ya po ta ya to man ba lo lo so from we fol to po ya matali malai Anet Denise Tau Koto, Naomi Matamea, Mise Foi, Ya Salafi, Mika, Ya Mise Olo Malu, Fainga, El Tina Felita Fel, Nita, Molia Tolo Fanga, El Tama, Ya Leva Polo, Mise Foi, to Loma, Nita, good morning. Fatal Fatu, Ya Fruti, Malena to Falit, Fatuia Quini, Molia Tolo Fanga, Lansa, Talo Falansa, Malu, Sufuia. Afri nawa I tanu fui I ngalwenga I North Queensland mulia tolu faanga melitina ya pepe a male fanau. Fatalu fatu ya fasavalu, fatalu fatu ya titimalu malfitu e peta, a iluputea mese foi lufitu ya telsia, talu foi fitu, maluto fumuia le ya tawa, ya ili sunga, ya malu lava su fumuia, Faleloa talo flava faleloa pese foi pauli colio le ni tao fa talo fatu jeremana ni tenga ko to a greeting and talo flava jeremana nangamoto and the family here in inala fa talo fatu fili maluto fubuia le foi foi fa ngruina le tamaya taito simi ya mi se foi tina blog mai sa mo tanto ma futi ni Brisbane Australia tangia ma lo lava fa tei tele ferretti Ya mese foi faltua ya ba ho fa te tele mon galuenga e tulang pe ni foi tatu a ta mafa pe un tapi ni tatu pu sa moya so o va ya so te tasi fa ta tele la va tai to fieline muli anga mole to lo fa ya to ruta ma ma to tia mese foi la se va o vitali ma lo fa te tele ya o tulang pe vera a siata ya mese foi ya Jeffrey o manu maina lupe pola tika tika Ulala, ya malusa from the sui le sung le sui tai or the divine mercy. Sweet tai or the divine mercy. Ulala ile day to la. Tina ya sustina, malusa from wea. Reverend baby say malo lava fa tai. Renona Leo, mese fultina matuya imoa. Lesi tiara Nancy May Wallo, ya matalasi. Tu fa le pese ni tafa up to moto, mudwea tele, ya le ne yaso ifu fuanga. Good.

Det er til at sænge lidt af det, der er jo. Men du er i bæren i sig, og nej fanden af, ja, bæren og nej få, eller hvad langt på i, ja, eller du langt bæren og nej, de er i få, eller hvad du er, en af mig, og du er i al, og to, to, ja, og få pæna, ja, og na, bare lige få, eller så i få, men hola. Og det er bedst, at det er, at man tænger, ja, at man tænger, ja, det er faktisk, at du så få, eller det er, at der siger, ja, men du langt bæren og nej få, ja, så det er, alo få, ja, på, eller vej. Matua I whātau ina te leia le tutua lalo tina ia whelele le netai au. Mese lawai le nei au ngā tupulanga wa iei le nevei tau. Ia ele I mamau te fuu nei o na nevei aso na whalawasi a ia le se tansi fuu atali ia lui sefo. O te ilo le iana yo na matua lo soifu mai pē ia le tina ia au siuntama ia lupe matasil petelo. Na ele vai ter mim ia mala e foi a leve moto le tema ia la ui ui a fia lube matsila petelo e sa o la talante ele fale pena passa tu ela ta vale vai tu lo wa mu mel fale o tema le a o tipo na tua ela vai na wa ia o te te ia ilo tu ruma swa ki mai fa fusi ai ngo le wa a final na tu fale Kishevich. Yeah, I know what on what for ya le mtangulanga fui mu ya ma oinasa uloi ya ele aya se papo pundio melo le lofa peon sa notina ya fielelei le lofa le ole tua ya sa ol watuma u malfanga au ma ino tamo faiti ne ele mu tonu le ofisa fui mu oinala no uloi ele aya le fa mai futa minti falata e puta minti el motu tu lo le fu fu mu ma ya ta pa ya lo fu fa ta ba e yo e o di tango e le si fa nga o ti te le le si fa nga ya man tu e tu ti o li li a tu me le le emergency ma me fa pe na le fire brigade e a ta wino o tu fu le lu ngol fa nga o e mo kol fa nga o e pe mbulinga le se la o kilo mi ka la lu ngol le yo el moto way le sa o sa o le ba ya wo ke ya la ko ki kya mangi e mo lunga ya le le ungal fanga ule ti ne le mu oi na na mo le matu so tanga mal te mai a petel to lo tsua fa lu pe mtsila ya ma fa wa la ba tu langa pione ya la matu fa finga wo fo le le a e fa ma na tu pe le te mai to tele ya o si te mali le sa so so ani le ti ne yo le mu ole winga o la tala fo le le ina wa mali ule atali isa o tong mo fai o te fialu o te awai on toi sauninga yoi ona e le ngate te iro le leia ia matua o siono to lua ia tapu ia malitina o fai langi fu ilfo langa au te iro le leia tu langa peone iai ia le o ti hai o le afafine ina ua motusia ia pawale talafu ile le molitue o le mole atoro fanga e mo le atolo fa nga mfa misenga yo ile tina mesesian fa na o tuwa ya ona ole malangan malu male o til ne vai ta wo mai pa wa ya mo le atolo fa nga mai pulanga le tatu le chole fa ipi e ba tisi male tasi ya ma tatu pukala me fa wa pe le polizione ya every Saturday morning mo to u malava lo fa pena ya ona yai ia mafatiago lenei vaitau aua e te popole e le outu lafoina outou e le alofo o le tua pe ona iai lidi saunoe foʻi le tatou a faelauga lenei taeao ia felelei o loo faapena ia ona tatou i auai faatasi ia ma le agaga fesoasoani o le tua ia te tatou i aso uma o le soifuaga for your birthday dedication, happy birthday to you, anniversary, especially the year 12 school formal preparations, and some of you folks already been, yeah, wow, congratulations for your hard work through the year. There was successful, made it, and you did it. You did it. The grace of our Lord Jesus Christ helping you through. My Lord, for your favor, my Lord, to tour. My Lord, for my Rossi.
Ya tu langana pe mole tu elo fanga mo to u malava lenga til na ya na elo fanga mo na fa nau yo e tapene na fo ila tu formula de tanga e le fingo fi ta lo fe na ma tu ila tu tapen peranga ya mo mole ya tu fa malo ma tu malo lo tsai malo fo tap tap wai ya tu to ma tu le pe tsa fa to mo le tina ya po a pulu vai ma se fo ya lisa Denise, yeah, Lisa and Denise from Kiwiland. Emily, Talvalama Ferretti, Sivao, Sivao, get better. You better get better because we need some more of those, you know, beautiful boxes. Fatalo Fantu, yeah, Itangia, Malitina Mary, Natu Lau Taihau, Fatalo Foy, yeah, Taito, Almua, yeah. I thought, time to a more semi, yeah, Malo to Fumaduia, Fatal Fatia, to oil to my Malo lava. Five Taitele, ya Levao, Mole Taulanga, Fuin, the Limsal of Talape, or Nafoin, Mole E. Calcia, Fatal Fat Antiaso, Major Foy Fasavalu, Helen. O to umala vlo fa pena nga fto ruina to lang pena ile va va ingole tanto por kalambe mal tanto wa na fu ingole ta lunga fu lele la ta pena ne oto for the coming weeks yeah I would ingole to to this as a Tuesday coming sel ta tu ta lunga mai I nala to dar just for Tuesday I would say to to I nala but we are moving to dar just for Tuesday next week.

Tu malala le na bisbesenga ile polensi on air ile nei tula ole taiao fa talo fa tuai pa ia malu le tanu tunu fa avu funga mai ia ma fa ngai na fo ile nei awo noga malu nei tua ia fa avu tei tele le van polo congratulations to you last night ia ma lo fa yo le fiva ia ole so so lava ile na lo le tuai le matu le tuai le wifu le penu le na ia ma fa pe mai lo I'm yo si ilu mani your hand went up, and then you took home $4,000 last night. Congratulations. Five times we multiplied up, five pena mol moli, more like we call it here. Yeah, we're going to do two for a penny year last or something to tell. A fape to say, Elias, you're a call it here. The hunger to we have our church service tomorrow at 12:30. Mfeone maua ia le au lotu lea ili 435 Mortimer Road, Acacia Ridge. Ile fatu lima, Mortimer Road, Acacia Ridge, e te maua iai. Ia le awunanga a le Acacia Ridge Wesley Methodist Church of Australia ina I Acacia Ridge. Ile afatonu wali tulai se fulma lua e te maua iai ia le na. Una pe afai ia entonsa ilia se nofanga te aluitai hao ioi. E te tawana tato o e wa aise au notu ya tato te fafu ilipi inga fafta ile tu. E hui ai mawhai ona e whai ai o elu ia lau te tano ile I lou malu malu. Po lou afi afi. E mana o mielu tato o fantasi tu fantasi o tato loto. Ia e manisi fo I wa tali tonu ya Yesu geliso. Tato mo moli fantasi le fafi tai. Ia marfa manu ya te ya. I lona lofa mo tato. E ui au na tātou, you know, le ato toa I luma le sila whanga le tua. A wā o le whai wale nā o le tangata o le sese. Ioe, ae, mana o mio le tātou o, fatasi, awe le tātou tauranga. Nā u luma le sila whanga le tātou li. Ia, a manu o maua loola, manu ia o iau pia tātou, ile tai hao, male hao, ioe. A wā au o male pō, ono I malo lolo lea. Walea ya se isi me to imfai o na faya. Ua e mapu ili file muo luli. Ia, o pespesenga mo tato lene ya, so mwile tolo fangi ya toto umalava. Fayo e ngase ngase lene itai hao, ya mwile atu aolo faolo tato li tato mantu e pe olo soi fuwa mwile ola e talo sanga. Vapea fo yo na watu e tali wantu tonu to ensi tulang pe na ye fo e ya si singa mai fafu ya inga. A vea lava ia fasalanga e faile a malu tau mo tato. A faifo yo fapena o fafungfo mai o e lefie fie se tasi lo neipa, si o to lua, si au fanao, mai se ai. Nisi o tangata lotu, o te talo antu, matu tua lalo. A mai ele file mo ke liso. Ele a ia se me tau, e tau, e tu pia sambo. Ele a ia se me sili ifo, Yo ne ti nga pe o ti nga luta tuli u Yesu ke liso. Yo e. Ile I fua lawa ia le tele upu matala mfititala me fai I tau e. You know, fape nana fono fono I manu o luta tuli. Ia o te talo atu. Ile ni finga tana mea. A vea le nea manoa. Ia ma ngalo ai. Ma ngalo leisi usu, leisi usu. Ia tulanga peo nei fo I nga luenga. I manu wia le usu hai I nga luenga. Ma lo. Whamao ni al tangante te pule I me tele. Ia mopulia tuai lo whaanga ia tō umala fōi ili nei tūla. Ia manuia fōi ia le anga ia tū le school holiday ili nei tau. Manuia tele o tōl whanau ia matai fōi ia malolonga ia alofa te ratu. A wade ngalu ia tō niso tātou puklami mfuwhanga peo na tāpene ina fōi ili tātou wala leo. Ia so tō na itaitansi. Mai I le fitu tseipa ia le tūlai walu. Ia olo tangata fata waa, malu awe fale pe ia isa fale tono tato klami le nei tūlau le tai au. Ala tui natu nei pespesenga le nei ia oa solo mativa, ia pe, na pespesa tue te maa moto. Fau mwena ili tato klami. For me and my friend Esther, the wife, the one and only, serve the community every Saturday morning. God bless you. We love you so much. Five times. Thanks for listening.